Ni sa mbola binaka baka lebu. Vike mnina nanda ko ni sa sema rata kumai na kavi. Me adaba mai na ngona binaka ngo sa mai oti toka na walu. Ena tini kabitu na miniti. Ena kuri radio. Vya sanga wala katolo puente bitu na fama. Ena yasa ni korongo e Redfern, Sydney, Australia. Aunitaka. Ina makari tiko yani. Ka rongrong malaka tiko yani na mbia ulibu libu ni wonga ni kuri kiwe ikemu ni kete sara kuni sasema roto kumai na mpongi pinakendai. I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation as the traditional custodians of this land on which I work and live, and I pay my respects to elders past, present and emerging. Thank you kindly, Kuri Radio Station 93.7 FM, for allowing Fiji, Australia, Voice of the Community to have a 3 hours time slot on your radio station every Tuesday night. Kuri Radio has a live and deadly cultural mix of Australian, international, indigenous and black music combined with talkback, news, current affairs, chat, and good music. Nimbula ni sambula binaka na nonda. Oh, toru tale na ngona binaka ngo. Mosembadi mai wikinda baki tale. En nandu tale na mbongi nitu city. Ni kuase katini kabati ko ni singa ni bula ko. July, Ronandolu, Rosanga Buluka Ono, Kau Bakambota, Nindambulum Nakatiko, Dina ni Lebu Tikuna Kundukundua. La mai serne and tabaka ni vinakatiko se la mai ostere li ara rambatalenga au bakarongo tiko virna wa kanda mai banua na kena sa mawa tale ti ngai na kuntu kuntu anda sa tabatiko es ostere li ara rambaya tabaka ni vinakatiko rivakani ni warin dona kain dana wakada wada taka tasana baka bini bina katiunga ambeta niongo rinan raki embulia wikenda sesule wikenda na turanga menda mbula takatiko ena visinga se binaka seda daru baka bini bina katiko nga ena we indela ni abusaka vere tinika va mena nanda wanola manyo viti kuni semandonu sakatiko main bo bina kenikua wikem ni telangana lube viti kuni sematiko mana vea sai vurubura kevisara na bi wasa pasifika na bi yasa ni koro eserne raramba kaboko sibi we kemuni na luwe witi tamusakayani kuni sema tiko mai ena bi yasa ni stage kede sara e Australia raramba na kaboko lebo na itama tiko mai ni poroka ramongo ena bi yambaki sa sibi otiani me adhaba maina mbonge ndai we kemuni na luwe witi tamusakayani kuni ndo vaka yunga takapa pina kana poroka ramuni I Faye Vox ena Fiji Australia Voice of the Community ena bunuani thaka thaka kuni sema tiko mai au sama itauro tiko na lebu na itukutuku na lebu na nomu ni maru takatiko na veisere na itukutuku enda udhaura kitiko yani mebaka ni samai otitonga na walu sa lelebu ersandre tasartonga ngur nore tutubi so mbeka sara mother andre andatoka mbule binaka na wekangu ia ena veibu noa ni bibukaru takis ena vei correction centers kede sara kapakata la kina maina na vei wanoa ni bibaka rautaki ko ni sema tiko mai na bongi binaka ndai do tale na nanda bongi ni birongo di ndoma na bongi binaka ni kua ke kai o bara ni da huta na vamu ko ni sa okati ko na weekend baki okati ko na beisere okatale tiunga na be tuku tuku mbuta katakata ko ni mai rongo de tiko na kuri na bongi binaka ni kua na be ndabu ndabu ke talanga ni tebe mate o ni ndabu ta mbanga ngori vale ni vade ngutiko seo ni sema tiko mai e ni ndavuntavu ni mbadha mana vivali ni mbula kethi sara e na mbongi binaka ni kuwa au ni taka ni na makare sese tiko yani na vongani vingarabi ni kuri se venga na bunua kuni tomboka rao taku maikina kausa wakandei taka tiko na mbongi ndai ni na sona itukutuko ni na lakirongava e na wakavure waka sama wakavure waka nananu ya nana make mai
Wari ni lebu tiku na nondangau na lebu tiku na ituku tuku lebu tali tiku ngana pa isiari totoka kuni na butai raramba tiku ni kina ena mbongi vinaka nikoa ni sambula vinaka kresi mbale wa irambo toka na nomu ni indoni vingara vina mbongi vinaka ndai ni mbula vinaka tale.

Hei, Antina Sara. Sa vole laina ngau na enda sa vakila tala ngana. Leka leka ni ngau na enda sa andonu makatiko ena ngau na sara ngau ngau na vinrenre. Enda sa tabatiko na rakin rakita ni mbula. Tau manda enda sa vakila na rakin rakita ngau revio kani ena loma sara ngau nino enda vuvale. Sa warai ni vaka na vi ngau na sa sivi sa warai ni vaka tala ngau. Na vegi tovo se na vegi kami kami dani vegi musiti vaka vegi wakani tambu sakayani enda tau wakila vegi vaka bimbi vegi enda na kaumbula saka ni wano lomani oviti enda sa wakila na nrenre ni ngauna da sa kila talanga na nrenre ni vegi kanda sota kai tiko vaka vo wala nga arvi wakani ke vaka menda vaka ndita ki kenda tiko enda bosa ni yala yala tau manda kwenda susungi dake mekina. Aos tanga ni vaka mbota ni tanga ni ndovei kia ndana luvei witi tambuani. Ele dhavo na isususu. Ena kia nanda ungiri na lali na pia mataka ni singa tambu. Ena kia nanda ubo tai na vaka tau ni mataka. Ena kia nanda ubo tai ni bola tambu. Ena kia nanda ubo sei na vei tukutuku langi langi. Ia ni nda sa reda na vei kake de ungo. Enda sa wakila. Nita sa tiku ndina saranga. Ena mati ni katumpa. Kasa bola ila indi na nangauna. Da nui ndi itiko, da baka buka rau tiko, da yalo ndi itiko. Da mbita laiwe na vika sa sivi, na vika mdanga sa uti na singa na noa. Za na vika sa uti na vida na sekundi, na vida na miniti wale ngango. Kaka waki, ta tandolavi. Tandolava na vika vinaka ituma tanda. Mera ni nda rawata kina nambula vinaka. Sa tuongo wa kinambula sa ambera mai. Au ngandria batale mo kinta waki kia mnina nonda kuni sengai sema toko mai na mbongi vinaka nikua ni mbula ni mata vinaka keve ena mbongi vinaka endai. Au sengai paro maindama mo itikavu ertawa paka vini vinaka takatiko na tau keni balni wa lisi ito takongo na nanda mbula ni vini maliwai o kenda na kaumbula ni vunua lomani sako viti tambu sakayani enda sa mai sema ndonu toka ena balni kambu kambu rake na buwa ena kuri radio na vimbong ni to city. Ena buku ntiki nao ya au ngandreava motor na ngondo vina kongoa muna wiki ntapa ki mandayani kiwe hira keadha na dhaka tiko na tambanongo. Would like to dedicate this special number to our lovely Paula, the CEO of the Kuri Radio station 93.7 FM, Gavin, the program manager, and also Lola Foster. Hi Lola, Natasha, hi Andrea and Paul. Hi, Aaron, and also Princess, and to all our staff, the board members, and not forgetting the volunteers here at the Kuri Radio Station. And I would like to dedicate this number also to my special people at the Edison Road Community Center, to Rosanna Barbero, the CEO, and also to Gurwinda Mbulavinaka, Gurwinda and Mary. I hope you all tuning in tonight, and bongi talanga endengo hongan reva mawatati ko na serongo kibi kimdo na itoka ni walni wali siongo ondondo samati ko mai ena vein bongi kede ni tu city kimdo na turando samatongo ermena Mornington Island ni mbule binaka Christopher Okeasi Maika Omaduk Wilson pakatelaki na visei moni Kichoni Osola Jerry K. Choni Vuki au wakambula talamandangani vei Lizzy ena mbongi binaka endai. Sweet darling, my way, George Vicoso, Niembula Vinaka.

0: Sabinaka, ndabaga binaka bakalebu ni ndau tiko na bulangi ran ndau sema mai ena nanda bal ni kam kamburaki na bimbong ni tu city katale ni samai tiko telengona nanda bulangi talitaki maybe we bakarara mataki tiko ena mada sarangango ena lomai serne ka mau ka kuni tale mangi mangi tale se meu pakuria hindo na ka toto ka meu sana vikin ta pakisar menanga ina bonga vinaka ni kua ni mbula vinaka na ka ngo ka unitaka ni kuni mbula mbula vinaka si ve tiko na kuntu kundu isar ne se vavi
1: iyo mbula vinaka na ka ngo mbula vinaka iyo satul tul na mata ongo na nun taru nun tutu vita na mata cuma ina ngoli ngoli mai go i serne
0: iyo
1: iyo sa gai mengo empat empat asa tunggo sa bo pasar ngai ya
0: tarasui tarasui mata eh nawa nawa kagu ya
1: iyo iyo vina wale vina wale vina bikin tapaki bikin menina kanda ni tigo boleh kanggo ina vino baturang go serne o bom bullet ganha no contrato na neto Leon Mata Bosse ni sole fintech mai viti amagata na que neto na Leon ni neto Willis Lesliu kinto ba kitunga ni wikim ni na vale una no menino chama tigo mai na watwato go na radio go radio station go Umar Rovale puni mai sulit lebih untuk nangal alam ni untuk aku bebar ram taki pembalat tercunga ni lalaku ni tos tosonggo ni sole fintech ka kita usah tiga puna mai gitu. Nak weka sana tos tercuko sana teman tercunga ni ba sana teman tercuko nabi talnongo belatan ni. I ombelete ni ke tu sa tiguna tigungo na ilo la kome mera mera vantola account di erna erna lista ka tu non rengele mai viti kaseng karsat mai tu

0: Valangi, ka siagna ty koa nanondra account de nambangy mai vity. Kembalembalea, ke siagna nanomini account de ni mbangy mai vity. Kembalembaleo na tambata tani kel maro ina naked plan transport, na siagna ni vandondro ina nanomini lease money. Kina nanomini mena lamulea ni vity mni, ni siagna ty koa nindo nanomini bank account. Ia. Keto maro ta ni sa solve ke to nangalala sa to sulia na vi bondo nui na tambara dan gel maro e kina sole merao ni rondo lava na non raka onde o era na to ke ningel kar ta lista to non rengele ka sang ni do na non re bank account wi liki no ke mini na tiko ibalang wa ta ke era na tiko mai vici e vita na be korokor ke to mol ki nei vici me ke to le sanga mera durumai lo mana na tau ke ningele rutu na bikorkor ma bibi na sa sa bara gera tu kuna mai ni leo leo kim ni sa mai tu ibala ni soi ke soi ser soi Australia soi New Zealand so telenga mai Britania so telenga Amerika kembal na ya na buna kitu sa sanga mai kinongoi Australia ndi na kitu na singa ni lako sar na bibu no ke di Australia kitu na sanga mandanga na buno leo korlele wambimbi o serne sano chingo ke to sana gengwa le daki Brisbane na bi kor kor ke de kor chiku maliwai serne ke bi Brisbane ke to na talevira mera sanga i mera dava mera on board daki mera dola account de na sole mera fil ta talanga mera na wale fomu na fomu kwa to sile me bi ke to na TLTB ni na wale wena mena gera ni wakau kivirto na TLTB. Abi ke muni na toke nigele, kasa senga tu nindua na nomini bank account mai biti, sara ni nindola account na sole, ni wale fomu, na fomu urto sulia mai na TLTB, sana sole virto, sara ni wandondroi sara na nomini labni lisi, kina nomini sole account, ni tu ngeke, ni sara ni wangataka na nomini labo katiko, ena nomini account na sole. Ea, senga wale nga vi ke muni na token gele, vi kenda kede na kawitu ke na kenda kede mai viti, ili kine erano account na India, sara mai tui ke, na China, na Loma, erasa mai tui in Australia. Era otal nga ni untola pa na nomini account na sole, mbala tesu lele vi ke muni. Esa siang ni tiku na numini tuan na numini account ni mbangge mai vici. Belum paling saan tolong na numini account na soale. Sa siang talin tuan na sa siang talin tuan na tapi na puna muni tolong tal kini tuan numini account na ENZ, CWSP, KHFC, BSP, Bread, si Bank of Baroda. Saan tolong na numini bank account na soale asa Willy serang apa numini bank account mai viti ya. Kalau mana nak kau ku ubi bawang dia tak cuma ni ni sangka ini lima nanti tu ubi bawang ram tak kisar ni. Lima. Nama tay na singgul tu lebih ngam ko. Na ikat tin kau na ni bulu culai. Runun dolur sahul kau no. Na boleh dorit juga na Canterbury Fiji Parish Uniting Church Hall. Ena vitu sibi na vitu au vi mama na vitu na bongi mea dhabai na viwa na koloko na bongi ana singulu tulebu saranga onko singuwa rombuka endua tala na presentation ena lidaka i Campbelltown ngoi na Grace Mission Fellowship Church dhamungo 3-7 Lithgow Street, Campbelltown, New South Wales. Ana singwa rumbuka, ana wadhuri chiku na onna kolo kuna kayavi, na adhuwe na wala na kolo kurunga na uwa, na contact chung baga may na Grace Mission Fellowship Church o Pastor Joel Makete. Kivike munina chiku na sana ya wala kay Campbelltown. Ningole ni singwa rumbuka, onna kolo kuna kayavi, singto na kayavaka, ningole ni na 3 Lithgow Street, Campbelltown. Weka na Singapore wai, ερώτηση να είναι το presentation του επαρμάτα. Να δακάτσι κοί να North Rocks Senior Citizen Center, corner of North Rocks Road and Farnell Avenue. Ένα βοηθορίτσι κοί με να λίμω να κολόγω να καλάβει, μια θα να πει το να κολόγω. Ότι α, και το σαν να γίνω όλα η Αγκούνα. Η Αγκούνα. Γκοίν το αγαναβάλε, 40 Emory Avenue, η Αγκούνα. Και μου είναι ότι είπα ματατάκα σε ότι είναι να αναβάλει ο γκο.
1: Να πει και μου είναι νόντα να λέει βέρσα κοιλάτη και να βάλει νέα βέρα μου ντίκη την κοιλάτη τόκα μαϊ γκούνα να να μπανεί βάλει να να να μπαβάσα να βούλου 40 Emory Avenue mai Iaguna. Wea weka ena pagai theori tiku na mbongi ni singa pagaruwai mai na walu kai thawu na tina kaloko na mbongi. Bila tingi ruwa tiku na namdau session na singa pagaruwai.
0: Donu, donu binaka. Ena singa, singa tambunga na kai pagai theori tiku na utu ni tu presentation ni serne na pagai theori tiku na singa kabi mbongi ni singa tambu in Granville, 14 Hutchinson Street. 14 Hutchinson Street. Going back to na hall back and go recommend a
1: good na kangu na guri nando to hall ni val ni lotu na Presbyterian Church. Au kilani bunga rabarong tiku maera li ni lotu taliti ngai kia na bongi Bongi ni singa vwara o singa sande o ya maina vitu kalaki dhavatiko na dhiona kaloko ena mbongi.
0: Gori.
1: Katini ka dhiona singa ni chula yo ya.
0: Iyo.
1: Sande.
0: So, iyo. Kwa mbe nga weka na itukutu wayo kiweke mni yoni simbarasar ni matata na wika kitangu. Kire mani ngei lako nga ina nitu... Nitu Volomata na Sole Fintech Fiji. Saya lak ngai nunggu Volomata yau na semitukana. Sole Fintech Fiji se semitukana. Ona rede kya na na vibuno ke dekitu na le vibar ramte kina. Metigo na singalo tulevo varombuka varuai singatambu. Isimberni kitu tigubu me kitu mwale dhaki Central Coast, Newcastle, Dabo, Tamworth, Grafton, Gold Coast, Brisbane. Go, kenda tigubu manda nga iserne ngo. Elima na nondo to presentation go iserne. Kumbe nga ya, noveka na itakitaki kitu mewe wasea tigubu na mbongi niko veru na nonda.
1: Ia.
0: Βίκη μου είναι να βία σάβει αν το λάβος ρε γκόνα νομονία κάνετε ένα τώρα λέγα λίμα σε τι να μην είναι σαν το λάνα νομονία κάνετε ένα σόλε ερώνει είναι δε κάπως ρε γκόνα ρε νομονία βάλε είναι σαν τελικό κακό τελικό άραγα με και το λόγο είναι το νομονό με και το λιπρίζει αν κοινά Βίκη μου είναι να βά Android phones Βίκη μου είναι να βά Android phones είναι λάγω να είναι Google Play Store Google Play Store είναι βαγκαραϊκά σέτσε Sole Fintech Fiji. Nika ako ni bito na Sole. Bati yun ito ni kibo ka ni nang bito na Sole. E na lago may bito sa ngabulo na vima tanggali ka na vese buru-buru. Muni yung bito na Sole Fintech Fiji. E nang gila ko may ka na ito app. O tinga ni install, ni open, ni sign up. May na sign up nga sa ni Wamuria Saranga na na form ko sa atyo ko na form ko eh lako may na mobile eh na wiki mo nina ba Android form iya wiki mo nina ba wiki mo nina iPhone users e simber ni biyo chiko na nito eh pina App Store eh kimbalimbali chico talen en tu hotel en Angonisala, me reuní en tu lado que no me acaban de no suele, vaya, no ningún alien no me Safari Browser. Yo lo vi nagasar, ni van a atacar no me Safari Browser, y no me iPhone. Último ni gay na app.sole.fintech.com. app.sole.fintech.com. Sana uja sana gila kumina sign up screen eh. And sign up ko chukwe di na sana ima tawe dake. Tempa kena sign up. Sana ge tukuna chunga me vike muni isi adapa muni wale weha. And ve formu ke deka la kumina muni mobile phones eh. I wale weha nangaya, nangone sa wo tikin, vina katinga endo na muni ID. Doang na muni ID. Around in nomini driver's license ring IK in New South Wales. Se vuno da bunga ni warong tu mekin, ni warong tu me Amerika, se me Britania, se me New Zealand. Ni bunga tanga na nomini driver's license me no bunyo bunyo ni wai tu tu kina. Kesengoya ni bunga tanga nomini passport bio page. Kesengoya ni bunga ngataka na nomini voter ID card. Fiji voter ID card. Kesa ngayon, ni pangatak ngayon, doon na nung ni ID, katsiko kina na edha mo ni, nung na niya sudu kina, date of birth, katsiko kina na kimo ni tamba, katsiko kina nung ni address. Ya, orto na vana ka, vina katsime kito na rey, ay, kimo ni tamba, nung ni address, nomini birth date iyo te orto nga na kaya kaka kito binakata o tiwa kito sana gay ni bito nomini idea no binakata nga mani nakapa into na selfie na kimuni tambo bata kimuni in-app photo ngo eh kimbalbala sinto nyo ni upload takanto na kimuni tambo dona nomini tamba ambek mena nomini gallery sanga ena vina kati mini tamba kiki mini vata kiki mini ena nomini form sana utinga ya ni submit tak na nomini application ya online mukit ni sangai warra kami kito gay mikito gay activate tak na nomini account ya kembali balon ni na warra kata unda ka no timba ka vita na ua se baten sampo ni sa de mai vici na bio dota unda ka na singa sa na gay activate tak na nomni account ena rawal nga ni ni dapat ni transact in a sole ne ngo na sa activate kina ngo na sa activate kina sa raw sa nga ni watur wi lavo ni pangan taki lavo en no vota kwa tan sole fintech kumbe ka ka ba da ba so sa bien pa la uta le wali le na ba ma dalen ni dola kanti
1: sintan lang mata na ka go bina ka ka le bna na muni nga na na ba le bna ken mata ta ti ko mai ve ke muni nonda ko ni sema ti ko man bon bina ka ndai a ta toka na ve o se ta toka na ve vagara ramataki ni kuni da lata teke buta ki saranga nambung ni lotu lewongo, wakarombuka, singa wakarawai, singa tambu, ni sana may osos na kangu, osos vinaka, tatoka na we kawaitaki may we kemro na turanga. Sapa kanyo ni vinaka tiko, me onro kata-kata vinaka tiko, meron ni rombula-mbula vinaka tiko na vito saki. Sang ni wala nga ni Osternelo may Australia raramba. Nagsaka baka lewo na namuni ngauna, nagsaka talaga baka lewo na namuni alo ni Vosota, na kaya naka ngandre vitiko, na vipo ka raramba taki weekenda na kaumbula KVT tambusakayani, enda sema saka tiko may, ena bongi vinaka endai, ena pa sa Australia, Wesa iburubura na wewa sa Pasifika kaina nanda vunola mani maiviti. Saka lebu saka na vaka vinibinaka ka umaindo mwiki memital tinga na lube iviti. Ena nomuni itabi, ena nomuni ngutatiko na wewa kararamataki. Wera saka na vaka muni na lube iviti. vinaka vinaka sa vuga leo na alinga sota
0: naka vina vuga leo ni ba vingto manda
1: naka ni ba vingu sa vina vuga leo na kangu ni ma moto manda la mani vike mundrao tonga sota tiko ni ba vingu ni mati sa vinaka vuga mbota ni nda marutaka na mbungi vinaka indai sa mai matata tiko leo na vakata tarengo litiko mai ena buku tiko ni viva garara mataki au kai tiko rovio kani tara na kuko ni kalo merawa nindu na turanga semara mani viti tamsaka yani me sulia na nananga una nanana yao na nana vita levi weekend na luve viti na viva garara mataki levu ero sa mai vakadoro tiko na turanga vina kongo kerto ni laulawa ni sole fintech Fiji au ni taka ninda na vakate te tiko yani na kia na kautiko na viva gara ramata kiongo menda kuni nduudhi leka senda kuni kakase kuni ndavosa ni alu vina karivyo kani ndayan rama mai na viva gara ramata kiongo mero ni ndavina kakina ena nanda mbula wakaviti na mbula ni sole sole faki erto matana takatiko sena yadha ni songo songo vina kangona sole fintech Fiji na mbula ni sole sole faki.

savina kā nā vei ambaki, nā vei madawa, nā vei vula, nā vei singa, nā vei yaua, vei sekundi. And wakila nā kiana sa mai kau endo nā mbulayanga nā lamani vuvale. Kadivi nā liuliu mbaka ni mata vuvale. Kadivi mbaka o nā tinandra nangone, si ombundra nangone. Si endo vir nangone nā isoli soli, si nā katale ni nā ndambula. Dō kota me vikenta nā marau nā wakadhingu. Voko sivi nā nā ndovito uraki wakabi wakani. Kena nā ndovila manitaka nā ndambula. Ia nindo sa mai kadivi nā ndambula. Sa warai tale nindo nā vei rongo dindomo. Menda nā vei rongo dindomo tale. Sa nā senga tale nā vei kadivi. Sa nā vei ngiriti. Sa lala nā lomu ni vale. Sa toto vatatele ngana kena mai lala nā ndambula. Enda nā wakayate atu tiko. Enda nā wakaisa isa takatale tunga na vei mbula yanga. E sara mai kautiko. Yeru vio kani. Ngore sa ipota vota tiko. Nimbula enda na lako dhuru makeveani. Sa kambi mbi ka uosivi. Meda ndau velo mani. Da vei talevi. Da vei la vei tidake. Da vei wako kota ki tiko. Ena nrenre. Kena nrake nrekita nimbula. Enda ndau lako dhuru mana vei singa. Nove me taro kina na ngona vina kongoa meo mai ngusun ratiko na ngone na leo ni koro leo ni obusa kina leo ni matangali ena kena baka isi sa taki na mbula yanga Nanda sami kadivi na turanga. Ni matangali na ililu ni matangali o vatuanga. Suba bo, my suba. Taicho. Nau. Momo. Kena yada ni viva ka mini mini kete sara indau tau. Ai choweli sikalove toka ndundua rambua toka. Era sudu na tin kadiwa lima sanga ulu karua. Same kadiwi na non rambula. Ene katin ni singa ni bulo kaciulai. Ronon dolu rosanga ulu kaono. Singa baga rambuka ena mata sauti. Nisombo sakatiko na baga dengu ena buvale. Matangali o vatuanga kor vaturanga suva wo suva wakani nda usema sakati ngore mai New Zealand Adelaide Melbourne kena vuvale levu na rambo toka na toka ndundua kena sikalove esarene wasa pacifica mana nanda vanola mani mai viti kena pia seburubura sana nda masu nina ngole tiko na nanda ta, nanda tai, nanda momo ena bunua ni pakadengu ninga ila ingole na pakadengu na tumbun rinangone tai choweli nau momo choweli sikolove toka nduandua rambu toka ngele virisaka na visi tambu pakaturanga Ni ngai ba demo ni mata kanau

Savinaka, sami voto kaitini na miniti me viwa na kaloko. Kore tiku ngani tukutuku wakawe ake sarni ya raviokani. Yanrana lotu ni wano wakaturango yanrana. Kuni sakirei ka sureti mwani yadha ni wakaleulevu. Kina namuni lotu vata na turanga kena marama dhurvo kena ngone lewa. Waka kina na vasu ni vunua waka turanga wa enrana. Kasana waka idhuriti kina namuni lotu ena itikutiku ni lotu my Fairfield. Namba rosa nga vulukava 24 Court Road Fairfield. Ena waka idhuriti kwa nika rosa nga vulukaona ni singu ni vuluko chulai. Ronondolu rosa nga vulukaono. Tegabu takitiko na lotu ena vana kaloko ena kavi. Kebuka ndo na wakata taro ni alivinaka muningi vitartar nga ve Andrew Misiki namba ni telefoni na 7125 6208 Andrew Misiki 0415 620183 namba ni lotu ni vuno wakata ranga ko enrana eserne. Na lotu ni asano kandawu. Wesure TV kemi na turanga marama dharvo kena ngone lewa vasu kena wewe kani sema ena yanu yanu vakaturanga o kandavu raramba. Na namu ni lotu esana vakadharitiko ena ikarosa nga vulka limu nisingi nivula kuchulai ronondolu urosa nga vulka ono wayana singa vakarawai tegabu takitiko na vana kaloka ni akavi ka vakadharitiko maina nambarua. The Crescent Berala. To the Crescent Berala. Kemini sakilati ko na vunua tiko kina na vunua siyana vali ni lotu kemini na laki siyama kina. Sa tiko sakana vakaninui ninda na vei tukutuku ni takayani. Ena vuku tiko ni vei sureti raramba vei kemini na nonda. Ena mwani ena madha wa sarangu ni vusatiau lotu levu. Vakarambuka vakarawai kavuka kina na singa tambu. Na vipo kara ramataki e ngole tikongo mai vere na turanga ro ngole mai viti na buku ni sole fintech Fiji ke Mr. Alan Riggers ena kena ngandrevi me moni sema mai ena kena matayo ya mai vere na sole fintech ke Alan Riggers ena buku tiko ni nomu ni mesa sanga taka tiko na nomu ni visa ka pakambimbi we kemu ni nanonda kwa ni ngole mai vakathakathaka sama isa tavitiko na nrenre na vunu ni thakathaka. Nrenre vakathakathaka me vakao ni sakilatiko. Sombeka na ngauna e vakaidhoritiko sana vivo sa sindondonu metau wikenda discrimination. Se na ya uwa ni thakathaka. Vitha lati vatekeni sawo ni isa umikina. Ena buku tiko ni vaka vipu kararama takiongo ena vei wikiamu ni nanonda vaka mbo talele wuer sando tukutuku tiko mai na vika ndo yato tiko veira ena kena ngauna se ena kena singa saranga na madha wango vaka vaka ndre ndre ena numutosa ni paramata na vune tiki na vali ni vola vola ngole mai ena kavu ni mbongi ni lotu lebu maina vei mama ni vitu kina viwa. And vakathoritiko na vipo araramata kingo mena Fiji Parish Uniting Church Hall, my Canterbury, tolu saibandua kina tolu saibalima 301-305 Canterbury A Road. Ni alwinaka ni vitukutuku nitakayani ena singa lotu lebu sarangango katinka ona ni singa ni wuloko July. Vakarambuka, erona tiko ya ngaya ni ngori Campbelltown o rona ngwale maiviti na sole fintech. Karona toka mai na Grace Mission Fellowship Church. Toka na Lithgow Street, 3/5-7 Lithgow Street, mai Campbelltown. Teka butaki tiko na namuni sote kia na ona na kaloka ni akavi. Yana singa vakarambuka. Na katini ka vitu ni singa. Ia na singa varawai. Singa varawai na katini ka wala ni singa ni chulai. Erto na tiko tal. Er na ruwa tiko na vuna rona ngole kina. Na ngwa naturanga rona ngole mai viti. Rona tiko mai na North Rocks Senior Citizen Center. Toka na corner of North Rocks and
Farrell Avenue, mai Parramatta, te ka butake te ona lima na kaloka na kawi, ka lake dhawa tiko na vitu na kaloka na mbongi. Nā, kawi tiko ngāni vokarawa yo ya, e rauna ki tau sana laki sematali kina I aguna, gwana I tiko tiko nei vera mu ndiki ndiki lati. Nā, vunu e, nā, vana, nipaso teo, namba ni wale ngai kia, nā, namba vasanga vulu. 40 Emery Avenue, Iaguna. Tega buta ki tiko na wala na kaloko na kavi, na wala kaloko na mbongi, kalaki dhawa tiko na tina kaloko na mbongi. Kuni rere, kuni manduwa, kia lako maiko, tatiko mana na mo passport, kia sana documents, sa ndau sambaka na vunua, sa ngole utikina, sanga ni mata tatiko, kwa tatiko mai vata ki kia muni na documents angori. Nia ngole mai, waka sa ndau kaiwa sama, wala rao tiko mai na taro, ndau vya me taro nga. Bela taro, lebu nangu, ndale iso tafungo, sa ngole dhavi tale, na taro, indo ndo unu mwanda umi taro nga, eh? Singa Sande na vakadhori tiko wayane katinka dhini singa ni buloka chulai na vakadhori tiko mana namba tinka va Hutchinson Street my Granville teka butaki na vita na kaloka na mbongi kalaki dhava tiko na dhina kaloka na mbongi ruanga na ya wana kia na vakadhori tiko na pivaka rarama te kiongo mani otio ya kevakao ni ngandrava monitaro taro sarangana kia na ngono bataya Kweni rere, kweni manduwa, ni sangono ni taro, alwina kana kangu, taro dha kisaramai. Kipo kaendo na wakata taro, ni alwina kana ingaibi taro taramai, en nungu naba ni telefoni na saiba vandu wa 5 8 2 8 Vei Mr. Alan Riggers na namba ni telefoni na vali ni vola vola na viwa ono tolu lima lima tolu tolu tolu 9635533 siya roni baka yang taka na nero namba ni telefoni kei Matthew Rasinga Matthew na namba ni telefoni na saiva va viwa vitundua saiva lima rua 0404971052 nungu namba ni telefoni mivaka alele barasa kilatiko na saiba vandu wa 5 8 2 8 ena kundrao na turanga rongwale meiviti kia vina kata mawamu kilava kumatata na ituvutuva ni vito saki na madhongo ronio irova ngana nondrao Facebook page se iro maina nungu Facebook page na Facebook page ni maviu sana ronio raitha kina na ituvutuva kina vito saki ena vakaithori tiko ena madhawa sarangango sena weekend ni madhongo Enda na oso oso tiko na vito saki, oso oso vina kawa ya, kasa tiko kina na waka nuinui, ninda na vei tuku tuku ni taka tiko ya ni, danda wasea merao ni ra kila tele nga uira na nonda, era sembera tiko ni tara tiko na madhala ni tuku tuku. Sabina kasa toso tolo saratali tiko nga na nanda ngauna, Doa mandanga na kambula-mbula me mai waka ilanga utoka ni waka ronga sere na mbongi wina kandai serungo. Osana watani wiki mdo na sama tongore mai mariba. Katala kina mai Mornington Island. Wiki mni kethina nonda kunisinga indola wale isi maini.

sabi na kasa mai o te tokana tini e na wana miniti e na madhawa mai o ngō. Madhawa mai o ngō, wiki amunena sa matokan gori mai Tamworth, kia na webu no boli kata, au rongo da tiko sa lebu sarana visiko, webu kara ramataki na vita levi, e sa ngoli tiko eni wiki amuni, da kalunga ta tiko, da waka vini vina kataka tiko, e na alo savu ni vise mati ki na vita levi. Ia ni ngole tiko ene na vita levi ki na vei wewe karara mataki rawe okani menda waka e ngataka waka vinaka e. E na wukundra na nonda ni kerekeri tiko mai menda na ngauna me visi ko ene na doini waka sala waka lawa Mr. Alan Riggers e na katolusunga bulu kandoni singa.

Sabi na ka samai. Tasa sa tala sa ritika na nandalinga ni kaloko e kera vio kani. Ni samai wale ka na atini kandua e na mbongi pinaka indai. Pipa ka na numitiko ngayani na mbongi ni mataka. Mbongi ni buke lulu ndo baga edo ritiko na bengara pipa ka puni mai. Kuni dalata pe kemini na se e patata ritiko mai ndua varua. 142 Edison Road Community Center. My Merrickville. Ndau teka buna pingarabi baka buni waina ona na kaloko na kavi kala kithaba tiko na walu na kaloko na mbongi. Katala nga kina na pingarabi and community raramba. Ibustota. Pingarabi and community raramba. Bunga erasa taba tiko mbeaka na pingrenre na kena ngarabi ndondo tiko na itabi ya vale. Ni alwinaka ni paka yang ngatakan vata-vata ni pinggara pionggo meron ni paka titiya ni nabibu ke. En nabibu nu ako ni tiko kinonggori. Paka talang akina na pinggarabi en nabuku ni kemini na ngone lewa kina marama en nabindrenre ni mbula. En daw sa tabi tiko sena family domestic violence. Kuni rere, kuni mandua. Kaya baka staff taliti nga na wailanga baka ungo na nanggo namba ni telepon na sa iba ba ang 0414-547-13 oh sorry 0414-548-137 okay la sa mpala ng bongi sa may tata taliti nga na vingarabi ng bongi binaka hindi baka rin binaka tiko yani mother binaka weekend kaya sara. Nabe itukutuku ya kati baki tiko na mbongi ndai au nitaka ninda nabe itukutuku nitaka ya nimera ninda na yada maibaka lelebu kama tamana tiko na vipaka raramataki maibe rono turanga rongwale maibiti wikia munitalangana nonda enabuku nikena ngandrevi na napakabuwi ni nomini visa se chumbaka napaka tataro enabe ndendre ni wikao ni satava tiko. Ena singa lutu lebu barumbuka wakarawai kena singa tambu. Kewa kahendo na pakata taro nungu namba na telefoni nga na saiba bandua wa lima wa walu dua tolu bitu. Mero ni indato vise mati. Mero ni matata tiko na bunua saata tiko kina na bingarabi ongori. Sanungu masu ni inda na bebu ki tiko rebakani. Nda bila mani taka tiko nantambula na bisinga. Mero ni inda sataba tiko na marau. Meda pun mada mengo, nona menindo ni pengkerabi kira simbal lewe rembotaka unitaka ni makari tiko ya ni nabongi na pengkerabi nabongi binaka indai buku siwi. Mentana kami mifir ngodindo matal mada mengo, ke tiko indo ni tuk-tuku nunggu naban teleponi nga na saiba bandova lima bangwa lundu atau lebih tu. Ningga imbita mekina nona menitu-tuku ni mada mandang.